0: babay siyam ko, ma'am. Ito na itong maldiyos ti inalam kong kinalis wishta kiswanam. Sa talohon at pabiti, may satak presensi ko, ma'am Diyos. Amen.
1: Amen.
0: Hayo matalong nun.